loibi singlo na pal ngak libi ai gi manung sibi pok na fam lamdam lamnung si sana lai bak kang lai pung

Thamoi huwa hai benang bu. Takhelambam mandakini ki marisubai seni thaunaujam samona sering bai seni taminasi.

0: Nungare, sidagi di yon su yon ba? Sabo su sabo, yon sa sara ga devani. Sel gi awar peng on the later oi. Isha sing su mahita malani. Kara later ga di sendong na selep olani. Shanzo pai wiki promotion ayin kara ga ni.
1: Igi mungsibo, mangla tai bangla kanglakre. Karino tauri bama tausib. Isa pattaba cao bangai ba, iwa pattaba si bangai ba hai bado hek to idako. Mapana thambiram ba yundu pao ba, imang magtada imina una una sido krabane, tiyong kai krabane. Hangat papun sigi thongdom singdo nau ho na ding sing halle dakko muy baba nangdi nomadol takkagi nungai na kumai seyang lamlani dakko Nangina mang tana ayana sizaram labadi aise kaya ada penzaram kadap
2: Dungare lishinga kai mane ani mane Yang kayu ni tu isu payah lagi di, ayam hajon all ni. Polis dah pasah kerap pira ke papa salagi. Bod ke kono na polis na pare nang su papa la ani pasah kerap pura ke polis istesan na tu nala ayatna phone talk sini kerja.
3: Hello,
4: hello, kena awal berano.
2: Ayi ni tau, tombi ni.
4: Eh, ayam, itu tombi ya, senang halabo, kambo re. Iskarbar mai pabo.
2: Ito, ang tao tumina tao. Ay her kita.
4: Sayo ba yam taning yebi tao.
2: Unduk ba dasa tari ni tao. Ay pulis sa pare. Pur ka kona na.
4: As kamay na nuhari yebi tao. Ha,
2: pur ka halag ba da pulis sa pabo ni yebi tao. Mui na pu ba da i. Ay su nang gin naming duhay do kre. Puan si pao ba pulis sa gawa na tori ni yebi tao.
4: As ay di loyre na tori sa ay kamay tong siya.
2: Loyre na tayo. Nang yang tu na sen pura ini nak terlalu, ayi budi fajar bersu, nang budi fadhanan wa isil lagi.
4: Itu, ayi polis tu lapuk tu kijai kami, ayi laro ida, aduh ba sen sunai ayi kuda amat terlalu itu koi tau.
2: Aduh ini najum tu laga falo hai bro.
4: As kagai lobi tau nang najum tu hai jalan isi bukan.
2: Ayi budi pakang ni, jenda leh sumaruk kita mukta ni, nanti na tu nasa leh ni paning dia ayi buani ne, polisie kui ne payu yad leh tau. Nang musi polis tu lak tiaw deh, hujur lak tiaw yad abni ko, ayi thamak ye ko.
4: Kerino aina, aina tu bodoh masih bukan. Aibu kerino minu aido ni tahu risma. Satu kadai, satu kum si kadai, satre aibu bawa lah kadori ba. Kadu nanti aib satu badi ada. Aib hujuk mak cakap. Sanarei, aib nang kray lagi amtu thoro.
5: Kari hai de, aib mana indah tisuri ya.
4: Samuk telah omi am thurung telah.
5: Kau dah rogeh, aduk pakar nak kau beri dulu.
4: Hey Tombi do, polis na pahari ye. Kau tidak ingin untuk pontori ba? Hey bosu, polis na pahal lakni ye. Hey am tuh nasihat kerap pula ganah, stesen dasar tapi ada.
5: Kalak Tumpeli, pasal seno. Lak pula abadi pahani nenang supaba.
4: Nang nama itu thasil kan kau? Ngarangi sendu kai thame, ha? Ngarangi sendu kai thongge ba?
5: Laite hai bne, aduk sendu di isah singgi iskun gi ming chenana bne.
4: Ming chen bukan lahir ne? Kadai no, pesah tu pilih apa ni? Pesah tu pilih apa ni ni?
5: Lihat hai ba.
4: Masih gini pun isti, masih. Hey, sendu kai thamu. Sendu kai thamu apa ni nang gua? Hah, sendu kai thamu apa ni ni?
5: Ima agi lu kungi, mumpak makhad lepan. Ima, ayu bukari orang si ge, asok pat dapanu pasi bo. Oh ima. Nasabu kari ini pukpiram libanoh. 싫어. 탈방 빨리 하면 지 뭐.
4: 뚫려. 나 이제 뚫려. 이마 다는 거 놓고

0: Hanaray, nang mamani, nasasingidamag hingliba. Nga sidagidi, inimawsang da na mahabu warak pataban. Nang namahaybu tazadabrane.
1: Ima, imagi tamoy masakangbado na bu kangjarak libini na mawso. Takpiyo ima, namawu karitaw jo haybagi.
0: Inimgi bima, apokpa masapawa yuholaga sarage kalaklaba mapani. Masida na hang na nasa singsi pudo na sat krabadi nanggi kongol lirak tu na magi sumasani kayo piyo soy da natalakan maduda nang na pida basu yaro
1: tak piyo ima hongchik po kay daw jaw hai banong
0: inyem gibi ima taw na pabi may tay nupi ni matang siyaw rak labadi lay kay tak tu na lay kay kom tu na ay koy na makoy da hay sabataba ni matin ni ibataba
1: uy asumba ni ima
0: aduna haujing mapsa lai kai gi secretary president unaruso wari pumba makoi da phajana liduna tengbang biyo haiduna khurum laga haijaruso
1: hoi
0: dharma gi mangda murti phawle pangamde hainari badun
1: maduna chungani ima namo haujing mak chacharu ragi koi ima
0: aduni mausidi thauna han gan inem su khang gi khanglak pani matang se yaura badi aroi ba khonga wa ma kauram bata bani ne be ma
1: nahan ma khai gi ima gi ya kai en jaram bani
0: haujit ti inem na ya ba pumna ba pehira bani na phamda
1: phare adu di ima ai hong ma ma khoi bu na ba cha cha ru ki
0: sat ru ro sal ru adu ga ne nang na zat pa da isu sing se loi na pu ko marak si da ma na la pa thok la ba su phang da na ba
1: hoi ima ai isa sing se pu kra ki
2: Sanaraya, Sanaray, kumaroy da banim sinupis.
0: Ha, nang mamukla abro.
2: Ima, mama masadi kaday laikragi.
0: Lani, karino, nang natawris bo. May bu mayriel torbo taw na pat patat lagay hek te yon ba yabra hai ba. Ha?
2: Ima, nehak ta tumin na layo ba.
1: Ay, ay, lak tala ini, pay pay. Masih di kampani dana.
2: Sanare, sa singdi, nang nakadai dama lolam mino, ha?
1: Ah, tongganda, lekai niya mamang da pammi ba na sa singa che, ubidra bro.
0: Pao si taba dagi, lekai niya pumna mag mapam si da lai ba sini. Lao, lao o, che liam na pambaday ne, na sa se mula ka pukro, yolo ro.
2: Ima,
0: ไปซะทางนู้นซิดูซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไปซะไป
2: Ima, nasabu, tabum tarawa na naupura pagilaman. Nasana, nasisu, singbangam diri ya, Ima.
0: Ima, gimungo.
2: Sanare, ay gidamak, nang na ahing kaya, mitlu pirang kang na nakangkiwa. Nasidi, ay gimit mahang si damayik si naupurakli. Patraba ay namaram mo raga. Nandi, hitraba sambul. Ay na noong mo di, suhoy din na punkat na rakigan ko. Ngasi, ay na sa liba kong siya. Masay, na ko ay pun na maki, mamon minokidamak tani. Ay,

tang kunmari film sidagi radharani amadi vikram aditya gi apun ba khonjel da film se si ngasi gi thorum gi han poin ta minari ani subdam lu ko chari thajman vi film sidagi madhuri gi naitam khonjel da doren hidang na sairang ba madi ranbir thona na sairang ba isai ta minasi

ang ang sa. Nga sigi e kwegi ang ang itawrom haurasi. Nga sigi e kwegi tawrom da, tongan tongan ba makal matel ki tawrom sing tamli. Aduga nga sigi e kwegi wai libi gadabasi yung kam sandani na kwegi ibok si ju huzik studio da leng chindana libi debani. Tawrom gi ahan boi na e kwe, kai te lak pam seloi mangang dagi. Lebang bay sa yimatasi. Seloi haurasi.

0: angsa deji okrom degi koi phajera bai seema na koi na pangthok pa thawamgi aroi boi na koi myam taminare angang chuji gi se koi wari tar si ai koi gi rakta ngasai makhei na koi gi ibo yung kham sandani wari libini haidane lengchin dana lebira bani ngasi su ai koi na koi gi books degi nungai ba wari ma koi myam puna taminasi hemba nang sila sila la deji la khaga chung chela hobi des
1: wari haure sikoi susa ngasi di yam nungai ba tal tariet ko bawari mali ke ko thai na mama ngai da yam lai de bi lukha bi amaga magi masanu papa khanga maga makhu

mamada ima ai si amukta inbi ba hai masat pa phau mathan chatning de mama na illaga chatle ba mama na inbas da dum jiri ri ri ri ri ri ri ri dum lak pa dun na pukri ma pan da ho ba khong na ma gi ma khong da thong a bore ada ma di khara ga talle nungsana ga yak law na sa ba matam go ore ngak ta po tha gi ge na khong na marum da sang na po tha ra ga man nga sai por pa tan do tan sing do cha ra ge na sai yum du thoi ada tan ta re tu u ra kan da mana mana khalle aduga machin da nga nga ini kwa tan si karam ba han sa si ge aina kwa karam ba na han sa si ba ahan ji sa si ra mathang ji bu sa si ra atom bi si bu sa si ra natra ga ta re mak si loi na sa tho si ra aina mathan da lao na ngang bore dugi matam du da kra main tau ge bu manang sai thongari ba pukri dugi pukri ma pan da ni da mana thongari do pukri dugi manung da leram bi heloi tare na nupad na ngang i ba tauri ma yam do loi na ta re ba kwa hes nupas na tauri se khoi tare pu sa ge hari ma le na ki ban loi re moi tare si heloi si kwa ta bro noi bo au ga na khum mo ba ada moi tare na nupad gi mamang da phong na thor aga hai re bore hello tare sna ibungo e khoi bu sa bi ganu nangi pun si sma gi awat apa lai ra roi da ba tho o hai ba da thok pa pot ama khoi pi zara ge hai ra ga ne hello i sing sina ma nga sai ka tan du da hameng angau ba ma pi ra bore go apa ba po tu tho o hai ra ga ne ma hameng si rek da phu soi da na phangani hai ba degi katan jhara aur dana haming du jinga gala e khara sum lak pada numita thoki dana katan do yum ma da sangna le yum du di yam lai ra ba gwa koi gi nang gar ba imunga ma oi ra me kwa aduna katan jina haming du ra phura ga koi ohum na cha na na ba pukham teng kot ohum da phajara ba cha insang tho oi dana haming du phu ba da tho e ada mui di harau dana sai sin gu sa ra ga ko la ga tumme kwa ngasa gi leinam mi ba yumbu do ni pa du ga ni pi du ga di hameng du gi angat pa matau du ba da hameng si pa man loi ri ni dai di ngasa gi katan na tunggal kan si da mui yumbu gi ni pa du ga nu pi du ga na ne mui na hameng si pa man gi da na hameng si lau ra gi na khal da na le kai da si da na ma du ga chap ma na ba hameng ma lau ru ra ga kano maham katan gi manakta punjil laga thamme aduga ngasai gi mitrang haitare ne thog do tho hari ba hameng do adu bona mona kot manung da losel laga thangre no ngalak pada katan na hoga laga yi ma di hameng du purga mayum da la e mayum da mama da mana wari puna maksit sina tamme dagi mama masagi sana na bani edna mam harau ra dana mana haming dura imai sagi sana na ba sag chalu ani tho o na haming da phu ba se thuk tre ba sai ma di isam sam ba haming du oire kwa heloi na pirak pa haming du di ada moi na hura la uram ni na masi thuk ke na mana se se se se ka kan ba da haming je ihang na hang sar po ni mama na bua to onang du kanar roi na phare ima ai khange aduna di mama na mina na hora bani kholora bani na wari sili be de phare ma ai ne laman khonge ngasi di kabo khoidum tare thak ta bi yo na mana kabo khoidum ji pura ga mula ene do ngarangi mama na illa ga sat pa do adu mai na sat laga ngarangi khongrang ma khong do adu da thongare du ga tan ngasai na hangarang mana tau gi bdo adu mana kabo khoidum tare si kali han ja sira to mi ja sira ka ma gi hauna bi du tau badagi hello sing na thol tan ma wari bata ji mana tau badagi o mi na hurang gre ma gi se ana khang dana phare phare adu dinga si di ato pa po da ma pi ra ge ko hai dana a ma hello sing sina ne a thauri li sang ma ga thengu ma ga pi re aduga nang ne si pura ga chalo hai na adai di katan jina ma su khara moi na tagla abani na ngarang gi yum du da amung thung ngare thengu du ga thauri li sang du ga pura da na adai di ngasa gi yum bu du di es ngasi ju la ay yang kana ba po ram phang ani ga na ma hara ne adu ngasi ju ngarang gi du ma na cha en ja hau ba tho al laga moji cha re kho le tumme dai katan

lontok traba thamoishina hangjaki wa hangkaya kana khangbi draba su thamoiduna di phawrum gani khanna adubu mejing duna ngai kho hairamdaga chatki nahakti hanna phawbu yenglamda ngai ringka sisu lak laroi daba nahakbu chatki ba nahaki mai kai tabu yengduna kumja kaya gi mera gi thanil na haukhrabasu ngai ringa sisu nangbu ngai kigani punsisina.

Naruragadi nung siba si, ay nahili hai mo. Kankrava nanggi nung si itil na, ahing nung til kangda na ngawhan riri aibu. Kang bangong bagi panggangi wang madalai krava. Nanggi tamoy amadi, mihul na amukasyo nung sigi itil hapiri. Nanggi nung siba da ngawrabi ahakni. Manglantay bang haibado, chamam nari engondadi. Makatawa oy na marup singgi da magta thamzari. Umakanta angongi mayeta, Nancy kumana say shaka, amadi regit lisam na sayrang ba isay. Heli ay na.

0: Devya album.
1: Devya album. Devya album gi khonjal makti. Nate pasang tu tim e?
2: Linda.
1: Linda. Linda gi khonjal su. Nate pasang tu tim bi?
0: Pleti.
1: Pleti lai thangbam. Gi khonjal su. Nate achumban sir si Rina Arambam. Rina Arambam gi khonjal ni khaidem imo gi mayekta Bibek Ali Chongtham na sayang ba isai ni ka. Isai edu gi voice tot matek amakak ni hai batare. Achumban sir tawa fangzaki de. Mathangi question sina tim a gi voice note ni tim a munata sikwa

0: bano.
1: Asim amarjit na sakpa kaya da nak naram bano hai ba isai fazabam su taminare ado biswajit makha tarak pasidi khoi ki kihom sigi maram da kadai da marketing gi lam je hai tare kihom se thab ka tang na su ya bana ti hai jari ba ko thab loi ra ba matung da kadai da yoli karmaina tawi ha ba gi sigi maram da hai pe tang biswajit na hai bi ba
2: kihom je akhoi cha na hega ngaryan sing da ayon ba jore aduga pam da tonga tonga ba lam da gi lalon lalon ba lalon bajing laga
1: lalon
2: bi laga moi tonga tonga ba lam dai laga khoi da phone dora ga hai hai yeng de do sa ma sani ma so ma ma khoi la ka ni happy ramo ha ra ga du mai kan te pau phau na ra ga moi na lo ba la e aduga khoi sa na ju lam bi da hai ta ra ngaryan sing da ko ayam ba yole aduga kana um ba khara na ma pa lom da export to bagi moi dubai da kai da tha bagi ko adum bagi so ya ma kan te pa phona ga lo bso
1: aduga mapalam da export to bagi dubai gum ba da tha bagi hair ba pot se isa gi un di mapalam se da export to ba yau gra ba tha bi gra ba ka mind ta wi
2: ma yau re moi da tha bagi di yam na mun bana ta ba matam do ka tang flight da kai da fu da bani na adana moi gi di sang ngai timing se se da sang bai se manung da di mun ba ho doi ne adum ba do oina
1: ki hom gi khoi gi mapang gi verse da machu electric kan hai tare manung da khoi gi hais na di mullaba aduga gi mapan se da na khoi na hujik chanari bas di mapan se da mullakan da chabane ba aduga khoi gi sangmun na rak pa matam da hektu ne bhai se
2: sangmun na matam da happy o moi gi di andare amun ba happy ga no na haira ga moi na pa mi ba poto aduma khoi ni he ga pibi
1: adu si thaba matam da kaya ra ka di thabi gre aduga sigi phangak pa profits na kaya mu yam na phangi tak piu ne
2: profit se akhoi ishana sai da yonjabana di khara kane kane de moi ki ju tongan ba business amni na moi ki ju koina wholesale de yenga ga moi su mang da ba khoi su mang da ba ani je taura ga pine akhu duga koina sai da yonjabadu di haiyama da kun ma kun thapi ba pose moi da di mulupa trawa kun gi sang lak toine moi ki ju charges me am lai bani na ko adu mai na chale
1: adu ga khoi gi export tau gi ba se kaya rakti shure
2: adum mari mangar kum ba di shure ayamba matam da makoi sida andro kendra state thamanu market ta adum khangbira mane pineapple festival an adum tawram mi ko ado ngasi sahi mari gombadi phare lekhi bise thanga thanga na covid ta gemu landa gemu season festival je lekhi bise na farmer ko ta dikhatang kiom hena putho ga hena profit aidi festival am phang to phai jel tonga tonga balam da gila ga kiom je khona putho sari ba kiom je makoi na mu lebi doi neba ado festival pang thok ta da gi ketang han dai hai tar lam koi bla ko ki sang se
1: adu ga ki hom je thar ba matung da ki hom gi season namas da kaya myam na profit se phange adu ga sigi phanga iba profits na imung manung gi maintain ta ba ngam bra isa gi saving ngam ho bra ka mind ta wi se di
2: saving adum khara ngam me adu ga han da ki oina yam dra ba da alpa tha ama phadri 20 days sida dum wala kumbagi sang di khoina yon bangam gure ba ko ado si loira ga mu makha ta na hauji pan biri ba hiron masa masa jing je si sawro pa ngai boina atai income la khoya ba nga la phu da gi hawai da gi ada gi seng da gi yangang da gi sigum ba jemu marak sida khonar ga mu lai doine
1: ado ga makha ta ra pasidi bi surjit akhoi gi sarkar da gi kari kari tengbang kumba phanghaning ba natraga kari kari step kumba lakhalakpa pam ba gi biswajit na
2: tai amta hojigi wona di keno tawning di adu farmer khoi gi di marang marak ta ainga sana maram ora ga si akoi kyom khata gi junate ato ato pa ma ama ma
1: hojigi ba mani pura lai ba lomi singi wona yenga ga
2: wona di akoi khoi na puthok sari ba product to market yo holaga dai phang pa potuna khoi ju yum pujari bani ado khoi na pam ba di samna ra ba da nalle na mangan giba adagi labuk ta ising isaung na tawraga mangan giba segum basing se mata matam dugi paliba sarkar jena adum ba farmer khoi gi awana tar matam da akoina adugum ba matiang oina panghani
1: loshil lak pada peswarjet tung da hagola iba na hasing na kihom gi lams da changsing ba na hasing hai batare ko makoi da kari message pinningi kari hainingi makha ta na duga akoi gi kihom sibu thaba matam da karmaina professor phanga kani habe abisorjit na khatang wafam je khatang thambiu ba
2: ada kiom je kiom gi farmer man adum atopa sarkar gi thabak ta na dram baksu sin adum yum pu bangam me na ikhan je kai gi no have the house kiom ma je de sahi so pa adum market adum phanga ga leire dana ko si loi gra ga kang kang len si loi gra ga adum lai gi tin gi kiom hairon nong lon adum putho pangam me haitare ada season sahi so pa adum income la ga yum ma de adum pu bangam ne thaje adinga sa gi makha ta na inkhal gi ba nahasing haitare ne ko moida nupa akhoi ki sarkar ki thabak khak ngai da bida sina dum honaraga
1: yumpu bangam na ba hoi sarkar ki thabak hak ta ngai da bida akhoi ki isai sana sinfam amam paijaraga ki hom hariba hai makhala si su thaba matam da imung manung pubanga mi aduga sarkar ki thabak ngai da bida ki hom je tharaga se chakhot minasi mathang da ina una jaribasna khoi ki kontozam Biswajit Singh magi ki hom pharmacy da thabak suba yongmin nariba haipisaba dare ko pabungi mingam tang hana haibiyuba
0: diren
1: ma farms da ki hom gi farms da yawbirak pa kayam kuirage
0: as kuire chai maatrok chure
1: aduga ki hom se khoi gi farms da ki hom sing sigi marakta na pising bi hore iba khoinas ujare ko sigumba peng bagi matangs na karmaina toge sigi maram da samdap na haibiyuba
0: peng basi mi yam jang re ma si peng bada ma ki hom apam bi je ani ro ahom lak peng e thaba loiraga na pi hor po being to zaim da nirak pinge
1: peng ba matam da miyam change hai se khoi gi ki hom se gi farm se ngasai Biswajit na hai ba matam da ma gi ki hom se sangam ahum ye thang mas da sangam ahum oi som da na lokhai muk oi hai na tak pi re ba ko lokhai si da na mi kya mu yam na changi sangam ahum si da na mi kya mu yam na changi ha ba se maso ha pe tang ha bi ba
0: mi ku thrang de dum changi
1: changi ba mi kun tha se nong ma gi khusumal oi na pe bi bra
0: khurang ma man som yang kai ado mai pi
1: aduga peng basigi matam je khoi gi ayuk to oibra nong ma se pulap ko na bra kamana to isim tang jo haibiu ne
0: o ayuk ki pung manga thwai de gi peng don horen pung tara dwai bo peng
1: nong din da di peng da bra
0: nong din di kya chuna di ayuk ta to mi tara tara ong tha dar ga
1: yam nungai je pabung pabung gang hak una du na wari sha ba pabung shu na da yek ta na punshi bi kho hai na hai jeri mai pak laba longmi singi laktagi kihom thaduna mai pak na junction liba longmi kontholzam Biswajit ka nache ga unaduna saba wari wata isi taminari
3: taminari ichibema
1: tharam puthokpana nongthombam romani adudi ibungo tongan tongan ba tharam kaya masu taminara banina ngasigi damaktadi khungangi tharam loisinjana ba pungja su yawrakle ichilipa su amu kainana ba tawrasi
3: phani phani ichibema nopa su mu khanana ba tawjerake
1: khungangi tharam tabiriba singbu ichilipa na amu kahana khurumjari